atika toni goto mon wari yiwa ndo se o virna hoiba kori do wada o virna ulata babal virni ngalon wo yiwa tata wo vanga wa yukrahu lisrafu fil ma'i liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tusrif wa in kunta ala nahrin jarin nam ba woto nayabol man bo moyama vonnugo ndiyam hangiwam toni bi adama do yiwa ngiwam je bangtugo sobe ngiwam bi adama do yiwa ngiwam janaba ko dum hayla ko dum besngu moyama bi adama vonna ndiyam annabi sallallahu alaihi wa sallam wi tata vonne ndiyam ko on don ha do mayo mayo mango godo ila futata vonne ndiyam nam wa yajziul ghusla bi arba'i hafanat min alma li anna rasul sallallahu alaihi wa sallam iqtasala bi sa'in wa huwa arba'u amdad nonnon bo hanan bi adama yiwgon yiwam to ni bi adama nyedi ndiyam hajude hebbini jude kewde hebbini jude nay wayli ndiyam do badima da modan litre bereta kadi badima wadan litre bereta hanan bi adama yiwgon yiwam dam huban bandu bi adama ngam annabi sallallahu alaihi wasallam yiwrube man dum heydum sadisan wa ghuslul hayd ga ghuslil janaba illa annahu yustahabbu fi ghuslil hayd an ta'khudha qutnatan aw qit'atan min alqumashi fatattabi'a biha majra ad-dami wal mawdi alladhi yaslu ilayhi alma min farjiha liyazula anha zufurat ad-dami wa yustahabbu tatabbu athara ad-dami bil miski aw ghayrihi min at-tibi aw as-sabun endo lara ngiwam to bi adama yiwan ngiwam hayla bo banani ngiwam janaba go se ko sandir dum do yidama ha ngiwam hayla ko malli bo ngiwam besgu do yidama bi adama heba ba hotollo tokkita batteji iyam lara batte iyam to do lutti ko to luttaygo labbitina heba tata batte iyam lutta ha mun sam to heba ge bo to bi adama do tokkita batte iyam do o tokkita hado bendiyam fahinta ba to tokkita be to logodo to tokkita bendiyam bo ha batte mantimma do yidama bo to o hebino bana hunde urnde ko bana sabulu bo tokkita be majum ngama piyagol yam fuso tahamako nam wa idha lam tajid al-ukht al-muslima min at-tib was-sabun fal-ma'u kafin li anna fi hadith asma ta'khudhu ihda kunna sitraha wa ma'aha fatatahhar fatuhsinu at-tahur thumma tasubbu ala ra'siha fatadallaku dalkan shadidan hatta tablughu shu'una ra'siha thumma tasubbu alayhi al-ma' thumma ta'khudhu fursatan mumassakatan fatatahhar biha nam tuli bi adama julo hebay ni hanan bi adama godo fere viya yo odo yiwa hayla ko malli bo besngu o hebay sabulu odo reni utaman diyam non labbintamo bi adama sobata bandu bi adama sobay sobe kadum je don no vurta ha der bi adama de dum timmi bo jam sobe katimmi bi adama sobata ndiyam mera non hanan bi adama ndiyam je yiwgo ngiwom senema tan hanan bi adama naba woni haddirabe rewbe fere on tawa al adaji ndiyam jika seto hebbini bokotiji temedde lotudo adudam na nanon non bi adama sobata sobe on ta bi adama don der ma on tawa al adaji nyiddudi don rewbe tan mayo bandu bi adama fu sobi a limse je don no haddino fu de senide kanje fu de sobi de julata konandi banni nanon non dum vai nam enon non bo bana hala urdiro bo on tawa jawmo deftere wada babal fere o vino bi adama tokkitano be urle himbe bo faamata urdi bana misku ko malli bo bana misku ko malli kafuro bi adama tama urdi on hosetende fufetendi la nanon non de dororo urdi on surnetendi al adama idudai bana hedi mena do bulna fu dum al adama arabe wa in kana jota ga himbe do jillotiri himbe jurdo andi al adama urdi fufetendi kananon bi adama osata urdi fufetendi on wata ko hotto luko ko nandi banni wata sako ma bikkoi famarbe be ho waka kam wala no urdi kaware wala tajibu fakku dhafiratil mar'a hina ghasli aljanaba hal bi adama toni odo yiwa ngiwam bana janaba do ofistan mordi hore mako nde o yiwa na ko malli boko ofistay jam nam bana ha janaba ko ofistay jam o woggan hore mako to ndiyam yotti ala soreni wala ko oni do mako amma ghaslu mastarsala min ash-sha'ri wa ballu
ma ala aljasadi fa fihi qawlani alqawl alawwal huwa mazhab ash-shafi'i wa qad awjaba ghasl mastarsala lima ruwiya an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu qala tahta kulli sha'ratin janaba fa ballu ash-sha'ra wattaqu al-bishra wa li annahu sha'run nabitun fi mahalli al-fardi fa wajaba ghasluhu ka sha'ri al-hajibayn indo lara hala lotugo gasa masalan gasa je jilwika do sendiri be hore goddo fere atawa yo masalan de be vinu hala fistugo ko goddo fistai jam je leskana iya wadi ndiyam a woggi ha yotti ha fudorde gasa amma ha mordi jero vala ma masalan ko wa gasa man do mordi juti do mono yake man vai kanjiro mari konguri didi ha do majum kongol arano do dum kongol imamu shafi be vi wajib lotugo dum ta war lotugo dum kayam do fu a deitina dum a wogga ha atabitina ndiyam nasti ha ham morlande ha valande mando a atabitina nasti nga annabi sallallahu alaihi wasallam o vio hales kala losol gasa fu lasol gasa non nondo ha kala lasol gasa man pat janaba don idan ndo vi kala lasol gasa fu janaba don nenenta o vi wogge dum enenenta bo yotti ha laral hore bo nden kam bi adama woggan gam gasa man do fudino ha babal dum farilla hales gasa fu dum janaba woni nenenta gasa man bo vurti an nokkure janaba man idan den kam woggete dum do gaulu ash-shafi kongol imamu shafi a woggan asakitan amma gaulu sani la yajibu wa huwa gaulu abu hanifa لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات أما أبو حنيفة بكم بموه في وجبه بيادما وقها في استطابتنا لنقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه هي أنت تنيني روفي ديما هو رما روفا اندتاتي وقه غاسمان سنكتك سنكتا اندتاتي نهي أنت انجيوام كم بجوكي بي كونغولو بي أتوبو jogi be kongol je hales gasa fu janaba don totton ala kulli halin be dido fu be do fottini do kasofnete kakam ni bi adama tabitina ndiyam yotti dum totton na bana burna tawa derda be rewbe bi alla hokki gasa jutka ma via gasa do juti rufi fofo dilli wakere sofai nanon warate be pal be do fotti do sofa kam wobe bo alla hokki dum gasa satuka kasa satu kabuti na adara ni kanindi ya nasataha babalma.

terde amma yata ngiwam do yata hubudu ko bandu noy o bo watta do mari kongudi ha do man kongol fere vi o nangan o tama imam shafi'i do mari kongudi ha do mai kongol mako gotal vi o nanga o tama ko do fere haydi nan no vi no o nangirta o tama idan o tama tamugo maje bantugo al akbar o tama tama muyedo je bantugo ge yewure maunde ko malli bo sobe maunde to lati dum janaba to lati dum hayla to lati dum bisngo o tama tama muyedo ala asas o banti ngiwam nenenta o wada nangaram bo je o nangi ha o jula nion o tama na fere o nangi na fere ko do fere foti famtata no tamirta yoga o accira o nangira yoga nam nonnon kongol imam malik be jawmoen ra'i wa ashabu ra'i wa ibn munzir be vi ar-ra'yu thani li shafi'i yutayammam wa yatruku li anna hadha al-ma la yuthiruhu falam yalzamhu isti'maluhu kal musta'mil qawlu imam shafi'i je didabre o viata o tama o nanga ngam ndiyam he antamo kongolo imam malik be jawmoen ra'yu be bana ibn munzir be vi kongol mai wonata sahi ngam ndiyam mai ndedam hiatamo do hiatamo senugo seninirtamo ha bandu mako hubado nden kam wajibitado mako o yiwira be majam ngam ko o fudi yiwugo dam hiatamo de latake ko o fudi yiwugo dam hiatamo do o sena o lota sobe o itta sobe o timmina to iti no kure sobe o iti sobe timmiro se o tama o banti yewre maunde to o tami o banti yewre maunde do sala sali to mari haje julugo bo o wada nangardam o nanga o jula idan ndiyam mai hianan mo itugo sobe ndiyam mai hianan mo nangugo amma ndiyam mai hiantamo yiwugo nen ka ngiwam do bantra dum be tamamwe to o itti sobe o nangini o tama je bantugo yewre maunde bo naam Allah famni en naam en do lara bawton bo hal yajuzu atayammum bi ghairi tahir naam dagata hal daganan bi adama tamira be leddi je senaina nokkure je senai laysa fi hadha khilafan wa bihi qala ash-shafi wa ashabu ar-ra'i illa anna awza'i ajaza tayammum bi turabin mukbara wala lura al-hadu mai toni bi adama do andi nokkure do do mari sobe nokkure do tamirtaake toni do andi nokkure mai somde de tamirtaake wala lura al-hadu majum wa in kana awza'i don der modi be je o vikanko dagan tamugo be gobar be sollare nonnon idan sollare wadi hababal daganan bi adama tamira be sollare hano kure man na walana qawlu llahi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba wan najas laysa bitib endo andi najasa kam laysa inde mudun tib atayyib do hunde seninde hunde vonde hunde seninde jawmirawo vien yo tame beleddi mbondi ko leddi senindi to hunde de sobi najasa to memi de kande la tata inde mare tayyib de la tata bondi senindi wali anna tayammum tahara falam yajzi bi ghairi tahir kal wudu enon nanen do andi tamamu yebo dum senuye on de lati tamugo dum senuye bo jabataake sebe senidum idan bana nangardam be ngiwamgo en lari no andi am nangardam sedam sena de dam lata dam senortedam dam lata dam senidam dam senortedam non non di am ngiwambo lata dum senidum dum senortodum na de ni lati bi adama do sena on dole se o heba o tabitina to do jarandi on o do tama o tabitina jarandi non di senindi to do ka e korka e non non o tama o tabitina do korka e do dum senidum to dum do haire tafa are non